abaana babikira Maria n'abalala bonna abakkiriza mu nnyaffe biikira Maria. Essaawa eno tusooka tuyimiriza byonna bye tubadde tukola ebitutawaanya, ebirowoozo byaffe tubisitule nga tubiteeka ku ssappuli yaffe ey'obusaasizi. Essaala eno egenda kukulemberwamu Sister Maria Rose Zaalengerera owa Good Samaritan Sisters Nalukolongo. Mu linnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu, amiina. Ayi Yesu, gwe awaddeyo obulamu, so nga gwe ensibuko y'obulamu bw'owaddeyo olw'emyoyo, ate nga gwe ennyanja eteggwaawo ey'obusaasizi. Efukirira ensi yonna, ayi gwe oluzzi lw'obulamu, ekisa ekitenkanika ekya Katonda, wambaatira ensi yonna era weewaayo ng'otujjuza ebirungi byo. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi waffe tukwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi waffe tukwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi waffe tukwesiga. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, ebyeyagala bikolebwe mu nsi nga ebikolebwa mu ggulu. Atuwa emmere yaffe eya buli nnaku, osonyiwe ebibi byaffe nga naffe tusonyiwa abatukola obubi, totwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi, amiina. Mirembe Maria ejjudde Omukama ali naye, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'enda ye yaweebwa omukisa. Maria omutuukirivu, nnyina wa Katonda, osabe ffe aboonoonyi, kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe, amiina. Nzikiriza Katonda Pati omuyinza wa buli kantu, omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo omwana waali omu yekka, ye Mukama waffe, yali muntu okuva Mwoyo Mutuukirivu, n'azaalibwa Biikira Maria, n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka e magombe, olunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'alinnya mu ggulu, adda okuwa Katonda Pati omuyinza wa buli kantu, ayidde okulamula abantu abalamu n'abafu. Nzikiriza Mwoyo Mutuukirivu, n'ekkereziya Katoliko Omutukuvu, n'okussa ekimu kw'abatuukirivu, n'essenyu eky'ebibi, n'okuzuukira okw'emibiri, n'obulamu obutaliggwaawo, amiina. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, Omwoyo n'Obwakatonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe wamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, Omwoyo n'Obwakatonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna.
Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi. Omwana wa Katonda bw'omwana w'omwagalwa ennyo, oyo Mukama waffe, Mulokozi waffe Yesu Kristo, kuddaabiriza lw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omwana wa Katonda bw'omwana w'omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, kuddaabiriza lw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omwana wa Katonda bw'omwana wo mwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, kuddaabiriza lw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omuteesebwa, ayi Katonda nnyini buyinza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo omutuukirivu, tukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo omutuukirivu, tukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo omutuukirivu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Yesu nkwesiga, ayi Yesu nkwesiga, ayi Yesu nkwesiga. Erinnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu.

0: Gotta get you a pop.
1: I didn't cause it's key.
0: Como se sabe usar viaje? Na banyori como zuri. Como vas a hacer que cambie por? Wala ni mtaka kuri, barenga ibiru pata kwa tobi mani. Nenga bakati ya kabo zibiriza na moto. Nonye nyo mtu, kawuli lo kawuli na kange. Nenga tomanya dechirimo.
1: Ouna nga obu.
0: Ouna nga obu.
1: Ouna.
0: Awo ya tulamuko.
1: Icho chokola bakita bati.
0: Anti kati obanga agiri da woman. Awo no ya. Noga twana kan kunye obuuni.
1: Omchaina yakola kabasa. Aya bas tukwaniriza kuchenda munyaka tonyeze nya fama radio sapiensi yakuruze ya magazine sura muziki nabye mizanyo akudachika azizino azili munane zakata kusawa emwe yakumachago nakolwalero abwetu tutumaso kubanga tetu jona kolwalero lwo kunange na kuzomwezi 13 August gwe mwezi omwaka 2026 tukubuza kera netukwagaliza machama runji wasuzote mbitundu bya Kampala byenjawulo neyo ewala daraja sinziro kubanga tuuliriza binji nyo byetukuletedde sagala gramide eno ye radio sapiensi entestes yaka kensa gumite bili abili momo kaga buli kimu chiri set yangwe wandi sewa none mitwalojo ebili joka munafe osobola kubanga ate obere omukwabo abadde mu bibuzo byebe mizanyo bobo byewulira obere omukwabo abagenda kuwangula ate ebirabe biyitirivu enyo ekintunga chigwe kereza wali mu December oja kubo chija mu difference nye pita enjawulo ate buli kimu kitambule marida ditusinzira ku www.radiosapiensa.com ayagalo tufuna ku mitimba gano jaffe geda ku TikTok teka mwe chigambo nti Radio Sapiensa ya Uganda ku YouTube tuli sapiensia updates atubera tukwasaganya ensonga buli kimune kibiranga kinyuma bunyumi sagala gramide morning show sawe mupaka sawe nyanga tukuwama cha amalunji nze jibe Jacobs JJ
0: ok kama sanange njagalo kubuza ko mkwano kwa ngenenga wasi zote na jioli ngote dekute kako radio na yekele za Radio Sapiensia wale kutuliza wale kutuwa galawa nanga mutuongere yo wabu uli dechiru nji yonge na yoga mani teka kwa sapiensia leka kutia sigariza umanjiba na Uganda wamo babu wabachi evibu njimua galamu vye sigarize njagalo buza kumuchara munanga kedokola munango yote wasi zote wewe bali kupatikana nino mchala gwensanze mukatale ekivu ye baminga yeti sechi gugu kumugongo wanachikwatide wano wati jeje agenzo uliranga afa na akisura busuze swi na ye nagendera ko abadachi twala ngaloza cho che kigendo okugwa yeta agenda kugwa bami nagendera ko kwagendede ko nempulire naku ninga na okumanyira abasajja tebasasira abantu omukala agudde chabuga
1: cha musajja biingirira muwa
0: agudde chabuga zino omugugugwe ero musajja jakusabiriza obusente bwo mukazi
1: omwenkano nkano gwajja
0: kati njagala okusaba kyala wakati mkupatikane nyobu yetu ti nga tuli mkupatikana tukera kumacha tukwe bigwa mkatari buo kwa ataka sente kovera mwegende
1: na umusajia kuga
0: kama yaka kwa umusajia bino vya tumalanga kwa atachi kumichochi wa umusajia
1: na umusajia mwurabu na chumalanga kabaka sente keri mkazi
0: umusajia chumuka katako okusinzina kukaibuli umusajia nari yanga kundu yoza sisa mkazi
2: Kanoke kambi kanoke byemizanyo ku program sagala garamide mutukutusiza ke byemizanyo byonna okweto lensiona okutandikira ku mupira obuwedde ogunatira kusambibwa noguna asambibwa emotoka zempaka pichipichi zempaka ludo chess obugali bwempaka ekigwo okuwuga n'ebyemizanyo ebirala bingi mu kambi kanoke byemizanyo
3: akambi kanoke byemizanyo kakutuusibwako MTN free of fire funa empereza ennungi okuva ku netiwaka ya Uganda esinga MTN Chodi no kukola downloading app ya MTN yokutandika.
1: Yes MTN ya kugamba ntifuna manyi ngo wangula ne momo buli muntu lino mukisokufa uno bukadde bwensimbi za Uganda 10 buli wiki nyega star M5 hasho bakozesa momo app okusasula okwe woroboxiga insimbi ne nkole ndala zonna munafe ku momo osobola kubanga ate ofuna omukisa ogwo kuwangula yoko mokozesa momo mukisa na manyi byokuwangula byeyongera nkola nobu kwa kulizo bigo bededwa momo erungamizi bwa bank enkuru ya Uganda kasera kakabinka noke byemizanyo awotegerera ebyemizanyo byonna ono mugwanga Uganda mu Africa nation na okutwaliza wa muno manya byatambode ate kintu ne kibiranga kitambula bulungi nyo yenka Daniels munachibuga yamaze dokubanga ate ayingira wo mo studios wasuzote abwana yenka
4: nje tuli
1: yesebo
4: mugamba mutya
1: tuli na tabo
4: che kiri ko mugokiriro
1: bibi no ABC ebipya ababbi bye bakozesa abaso wabira babasanze nengato okuli ebiso
0: zine ziringe zirinye miti jama sanyalaze
4: ngoza umeme
1: bwetyo baina ne buno baina zine nako zino zibambala wa wajikuyisa ko bwati nomusi wate gusiga
0: eh agiteka mu ngalo
1: eh
4: na ulira kana kogera wakavubuka kaganti oli alali alinenga teye chuma ne kato
1: ne kato ateri nyeri nali uri denyo
4: ne kato alinenga teye chuma jeba musambisa fe twakola gwa kujja musimu
1: munsawo
0: eranga yala gwa mulimu gwayakola mutono
4: gwa mutono guta sana kibonerezo eramba labiye kawa walanga baganti erabo bayamboka kato ne David be ba mugoba efe yatugwa bugu mu kifuba
1: kati kato ba mukote
0: kato
4: wale mundoza wale batanna kwata nyenga boba alaze walu obamula David omuna gamba David anti oligo mutambula naye ko na ganti nawo mumanyi
1: gwe tutambula naye
4: tutambula naye tereza amuke David oli oyo mumanyi tolina simu
1: ye awo
4: nabasina simu
1: nabebulumirina
4: simu
0: bana nchibinyo
1: kidalo
0: aha agenda byechi
1: family bajiwadde obutwa omwafudde
0: kitalo
1: kibi
0: Papa kumbe mene tujireke wenu mbutula ba sopsi.
1: Kumbo ite mene nojireka kabalaza.
4: Ebintu byeraka ye wamwela chotela
1: na nange.
0: Wow, atasa kwa kuba chotela.
1: Ono.
0: Anema kuba ya jamu.
1: We budo.
0: Budo.
4: Naye
1: nga yiga
0: budo.
1: Wabwana. Wabwana.
0: Yotema Masaka Road budo.
1: Omanyire chetagisa kuvebudo pake Masaka.
0: Hey.
1: Chetagisa aji. Sente mekeze
4: kufusa erakati. Erakati ya chikoze.
0: Hey.
4: Alabikera ya sibuka wa mwenye.
0: Na senga.
4: Azaa sembula. Atuyambe buyandu buta chukoli la mkono.
0: Natuke kapa.
4: Kata senga. Asengula. Yaliko kunyumba zegundi eruka ya. Na asala ruwela na apela kebu wama katubu yobudo.
1: Siwe Masakoye. Awe aneda
4: ba. Aha. Weta uli erinya.
1: Kare. Wama janja tensi. Alese vyama kumukazi wego ya jemu unju.
4: Okay.
1: Aya sizebi ama obuyinza bwabala mu kumabala bubogeze ebikankana.
4: Na mabala yakatadego ne. Tukenda kutunulawo mu mbuli lwa kikola.
0: Uganda.
4: Ewamwe
0: Malawi kikola.
4: Malawi.
1: Kiri kite Malawi.
4: Ha, te Malawi wo chikanyo. Chikanyo. Leo banyi kala otunze obutagenda wonyo obudde. Naye eteka sibi. Ate sigwe gusose.
1: Ah, bamaiteka ku mabara. Gabadde wa mateka.
4: Oroza mu mateka agali e Uganda. Ono just kujukiza bujukiza neri teka liteko kubanga weriri. Eryogera kwecho. Oroza mukuru junju luba lwa kubiri. Lwachaza muna mateka alitunula woko. Kakati sibi abantu gendo kola. Na yo manyinti evifo. Esinga abanywi abakero bukezi kumacha. Kuba ani agendo kwatisa simu kurubala. Minister. Naye bali abakulembeze.
0: Kubyalo.
4: Kubyalo abero si wanu. Ebyo bwe bityo. Kakati eyo kwero si wanu. Sentebe ya wangu de. Okusinga enyanza n'okuba akawulu yakajye yo.
0: Mubanywi.
4: Ekiraba nga kali akagundi ke twakubana abantu bakawulira.
0: Nti
4: nze njabale kamunywe.
0: Mube.
4: Kubaka afuna akalu kati waffe sete waffe. Waliwo akalu akatundu kali mu town bakaita Tongoda.
1: Tongoda.
4: Kakati Tongoda erina abantu abawutamu okuva ku macha nekati sawe eri abagwe ebigo. Bayisinganya buyisinganya mu Tongoda.
0: Ona apuru mona yingira.
4: Yavudde ku sawa bire zekiro.
0: Kati akomyeo.
4: Kakati bana abaziyo bakola ki? Ati kimungamba gende iyo mu kiyayi inakulabi. Abantu bayisinganya buyisinganya owedde muntu ye kuba ebale eri ne moto. Agwamu ya
1: Yafuruma.
4: Hey, bogwa mvao abalina mbatule. Kakati ba sentebe bano. Obululu obusinga baba babufunye mu bantu abo mutongoda. Fakte waffe omukuba member kyenkana abatongoda. Yawangu bogwa sentebe. Kakati
1: anakwasisa
4: kya mate. Kakati sati teka.
0: Omukuba batongoda.
4: Kakati batuka ne bagamba sebo kiyamane. tuwaku wakauru kafe kakati otugoba wano katukulinda ate miyake tanu mingi atengo okumatiza abatongo da chiba changu oisa ayo girasi
1: jibajaba
4: simbala ini ye gali zino zetu ulira ziva nyombu fobo nga butongo da ateba sentewe bako zese gali katuwe ntiamu ntie no chiso wolo yita
0: na ye wanzi
4: neku gurau biyao
1: sentewe
4: anaba mba tongo da
0: nga ate member wa tongo da
4: nga member wa tongo da wati alina ya karandireyo
1: Aono awono wakuru
4: kuba abantu abo baba bangi bano bankuba ruddo
1: eri
4: abakero obuke
0: abite bakyusa mutima abo bola baba sibino baba gama anti bakuguliride no bali bwe baba bazze kusimba kuyenka baba kuyenka
4: atebe bala bango batadde ko nyama nga bagamba oluddako tujenda kulondera ddalo wafo watongoda anti katuru sende nga gawa why takaru agala
1: atenga bangi balu
4: bangi aha
1: okay na chara yakoze
4: Hey.
1: Na chala wali wano
4: na chala wa mwe
1: wamwe wo manya wa wafe manya
4: zeta njigula nyotama
1: ono alero
4: akola muri muchi
1: ono kanso
4: kanso shifo ya lukwago
1: bwe batyo
4: anti kakati anti jali ali mu shimani wa iki ah manja mungu
0: ali ya
4: ali mu shimani wa iki
0: aye nonje yo bwetyo ne sirika
1: so
4: yali anonya ngang kati kasto okugaya kwaja ali mu shimani wa iki commission yo mukuba commissioners eh ni mama wangadia mukuru junjugwe nabuza nabiyenga yali kuruda lwa mama wangadia kubaba commissioner wali divided wali wabakiriza mama wangadia wali wabamukuru simewo
0: wabakiriza wa
4: sime
0: atali
4: kuruirwe kati kati ababa agale chifo baba ina kubona veo ndo nebaloza jato nzote momoti
0: otude
4: nebabira mwenashu waleta ba commissioner aba pia nenga jali shifu
0: jali kati kanso yo wawa
4: kanso tebaluana antaro
0: ngabati taluana aluana naba wabibe misangu
4: Eto chisasisa jambia bando temititende tebaluana tebaluana kati omuwabi wo musango ajanga omuntu we musina
1: yo baba luana ne ba lawyer
4: baloya si banji banji
1: atera waluwa baluwabi misango baba line misango nga bayimiride misango tuwoza kizimbe
4: anti abana obuzibu abane situation
0: ani akuganti kati
4: kizimbe bakitwala
0: eyo stress ngo lwana mu bwoto
4: owoleleza honorable muwanga kivunga olwana bamujeyo
0: anti
4: bale medde
1: bavayo bwati we mutandika
4: agenda mu chambers kutereza
0: anti sebe sana mwe chikonde omwana kuga chikonde na chifunyati
4: nga banda bikiranga abatalwana
0: ani akugambi Awo baluanyi, ate baluanyi.
1: Na yeka base, uwa ni ataluana.
0: Aina mba ya mpaku wano yenka.
4: Mba kanso, si baluana.
1: Baluana.
4: Si baluanyi.
0: Na yenka kanso muluanyi.
4: Aanti ba alinoku. Nina gwe manyi.
1: Namba. Nina gwe manyi aluana.
4: Ugo nina gwe manyi.
0: Nina kanso gwe manyi yentebe.
1: Kuba weli nyari.
0: Na ye kanso muluanyi.
4: Yani.
1: Yani.
0: Ha.
4: Yani mto.
0: Nga njaga na kwesi mba kubachia mani. Kukama, sagara.

0: na chikaziri makumi ya sato zaka itakusawa esato zoku machaku na kurwadiru wa mita final akayimba cheche bwe cheche akayimba kakuwele zako mnyuanyi wa fasinzi rajo sinzo kuuliriza radio sapiensia ne program sagala gramide jume Jacobs JJ nekawa safe tuchibira Monday to Friday na kurwadiru wa kuna na kuzo mwezi kumi na sato mwezi kwa mnana mwakabiri abidimo mokaga kawasa
1: wanjisabo
0: yogide chikambo wa uli akenda abana anga tusoma mbuyarwa deinstiria
1: hee nabi ulida
0: wamuru alako
1: nsemuna anga samu tegira ntusa nakula kutuka wana
0: hee
1: nga simu tegende
0: nenga wabi ulida anga
1: nenga wabi ulida anga hee mbuna yarwa deinstiria
0: hee mbuno
1: nee basi nganga kubela bari sulo
0: atela pa wala
1: nga atela wala
0: kajanja kaba anga kajanja
1: ndoza kaba anga kajanja
0: mbambu mbambi boyfriend
1: mstiri nza ya boyfriend atusa abi ulida
0: andi mbuyabanga mbuno mbalimu mkwana
1: aye
0: boyfriend we mbukati mboyfriend ya mchayi
1: tuwai nanga masita bawela bawela nga daraye bawela nga ya wele chigambo cheba ita instiria nagambo lunakuruwe
0: ni ulio mwana wana alwade instiria mbukati mbaba roza nyo kumulenzi we mbukati mbo mulenzi we vamuleta mbunga awona
1: ayaya ya buza kakano makaga chitamwe gano makaga
0: negwe ebye bintu bia shangala nyanyi bia bia letida nyaba naba wala mbuno kule mwokusoma
1: na hivi hali nyomu bana bechisulo nga fiti tubitengi na sisi ya tuliko
0: mbukati mwa ino mwenza asume ya kuli ya sumeri
1: dara
0: mbukati ya sumeri kwa luwa mwolaba
1: ayyee nye wananga wana wana fiti tuwa hivi nina kuje jefenga tuloza lumonde wafengu tuwale se waka lelo nale se mputa wange nafumba kabelo nga biendama hunde butu ukande
2: program sagala gramide
0: omugaga wa majanja ndisanizi abusa busa abana ba mukazi wegwe yagobye mumaka uliriza bakazi mwe
1: abusa busa ndi badatu gamba yagenze mudeni
0: ababusa busa waliwo chibaita instincts ezikujira notunulira abana nga ekintu chiko kaba so mwana uwotabula fabasajja nebo omustrobo oti omufeelinga owuliranga musayigo ogira boti nomteka muchifubanga ka baby we kati nomanya ti ono
1: wange
0: na yatali uwo muteka mno
1: ebyo tetuchi abirike
0: yo kanji wangu
1: yaba tutemo dieni ena ya kakasa soma story
0: omugaga wa majanja ndisani zowe chileka Efraimu Chirumira majanja ensonga zoku goba mukazi we aziingizamu ebyo kumusiba abana Chirumira yasengude omukazi we Josephine na chide mwanyina kuchifuba okuva mumakaga abwe ebulindo mudivision ye Kira na mutwala mumuzigo esonde mudistrict ye Mukono ere nyumba mwebabadde basula na jimenyao Chirumira yagambye nti ekifo awabadde enyumba eno kya mwazikibwa kitaawe omuto kyali sikato senfuka nga akyali muvubuka wabula bwe yasajja kulamu aze amugamba akimuddize wabula bino nakidde yabisambaze nagamba nti ba yamusengudde mu bukyamu kubanga yakozesa sente emitwala ana mu kiseera ekyo bwe baali bagula ekifo ekyo kyokka kino Chirumira akiwakanya nnoonya wane w'abaana abaana babakebeza DNA okukebeza abaana DNA yasooka kwekengera neeyisa ya mukazi we agamba nti yamukwatira mu looji emu ebweyogerere n'omusajja gwe yali arudde nga mulimbalimba nti mwannyina emyaka gye bamaze nga tasobola kumanya bannyina ba mukyala we bino byaliwo nga bakamala emyezi ebiri nga banjudde mu mwaka gwali gwa 2008 kino kyamuwaliriza okukebeza omwana omukulu n'azuula nga siwuwe wabula bwe yategeeza nakidde ne yeegaana n'agamba nti bw'aba siwa Chirumira kitegeeza naye si ya muzaala mukaza gana babasi uwo nange sinze mba muzala
1: mulabalika
0: bamuchusiza muddwaliro bagenda mulabalatole ya government wandegeya bonna ne bajibwako omusayi ere byavaayo byalaganti abana bonna siba Chirumira kale oli asoka siwange
1: ne banama
0: wabula bannakidde yagambye nti nakidde bwaba akyalimu akakunkuna baddeyo ku musaayi ebivaamu bwe biraga nti babe ajja kutunda ebintu bye amusasule obukadde 10 zaayagala nakidde ayogera
1: nakidde tayogera
0: nakidde ebya Chirumira okwega
1: nakidde tayogera
0: kaba sono mwenye na zate mukazi muno
1: Caritas Uganda ngeri wamu na masasa kakujeyo
0: Leti nina chenyo ngereza.
1: Awa chenyo ngerako.
0: Tuwe.

0: ni natural
1: ndaka ndoza ku weekend ya tenzi luke misini
0: okoleji
1: mbeko byendia
0: liyo beko bolekerao choke jisingo kunsesa nokukwa senaku bano bobile kedde
1: tebamanya nti wakeranga epiko nekuita mukati ngabwe mpise
0: mbeko abana bo mugenzi bentu mira
1: totumira
0: yali omugaga mukampala
1: totumira kubanga byagwa wodda naba mwenyoko kengalo zonna ninga
0: akutemira
1: na yera
2: Programa sagala gramide.
1: Wena ngama mukama wange ndikendeza ku SC, nga SCC yo SC ya byuma. Kati gwolumba ganye byuma
0: bya. Era wochogerede. Nga yingi
1: de. Nga yingi de.
0: Kakati entiji je kama
1: anyi.
0: Anji.
1: Mpulira statement je njagala tunyukireko. Ya sagala gatawo kirala. Jindemu.
0: Ruoli kimanya. Ndi kubyobugagga boto linako mugabo. Ngo tandiso kuandike dami. Kino kya muwala wange gundi owejindi. Ente ezo za mutabani wange owejindi. Ebizimbe ebisangibwa enakasheke mu tawuni bya muwala wange gundi ne gundi ne gundi. Essomero lino
1: liwerera abazzukulu.
0: Ndirese mu mikono
1: gya namwandu.
0: Namwandu. Namwandu yali ludda wa.
2: Monday to Friday. Tenda munyaka punyise nyafama.
3: Oh mana nasanga. Oh liyo nasanga. Nasanga simuka samsanga.
2: Radio Sapientia.

0: chakwaniriza ku nkuluze ya magezi insulo ya muziki n'ebyemizanyo kyenda mu nyakatugeze nyafama Radio Sapiencia
1: program yeyo yenyini esala ya malia geche misana wabali kutegatako tuline Reverend Father Dr. John Baptist Kaganda era bwe tugenda okubeera olunaku lwa leero nga bwe tutera okubeera tewerabira okubanga okuzisa buto omulungi ye fortune buto munoonye gwatanda mumanya munoonye ali mu maduuka wonna mulungi awoma yesigika kwegamba alicho necho kiwandega dokufuna mu buto munoonyeko tojja kwejusa twegateko mu kaseera kana kesala
2: Mulinya lya pati nerya mwana nerya mwe mtukirivu.
1: Amina.
2: Okwebulira kwaffe okwa leero kusimbye ku nsonga enkulu ey'okutabagana ne bannaffe. Ensonga eno Yesu gyakkaatiriza mu vanjiri etuweereddwa. Era vanjiri eno ng'evudde mu Matayo mutwe gwa kutaano olunyo lwa 20 okutuuka ku 21. Kyatwagaza kwe kutabagana. Kyatwagaza kwe kuddingana, kyatwagaza kwe kusonyiwagana. Kakati katusooke tulabe nga bw'agambye mu vanjiri eyo Matayo mutwe gwa 5 olunyo lwa 20 okutuuka ku 21. Mwawulira ng'abedda baabagamba nti tottanga, alitta alisalirwa omusango. Naye nze mbagamba nti buli yenna alisunguwalira muganda we alisalirwa omusango. Ate aligamba muganda we nti mulalulalu alisalirwa omusango. Awo nno obanga otwala ekirabo ky'okwa altaali n'ojjuukirira eyo nga muganda wo akuliko ekigambo, lekawo ekirabo kyo mu maaso ga altaali osooke ogende otabagane ne muganda wo. Awo olyokodde oweeyo ekirabo kyo. Tabagana mangu ne gw'owoza naye nga mukyali mu kkubo. Ndoza katusooka tumalira. Ekitundu ekyo tutute vanjiri yonna situgimazeeyo naye tututeko ekitundu. Naye ng'ekitundu kino nga bwe tulabye kikkaatiriza ensonga ey'okutabagana, ensonga ey'okuddingana ne bannaffe, ensonga ey'okusonyiwagana. Anti ne mukama ne Kristo Yesu mu bulamu bwaffe akiraba nti mu bulamu obwa bulijjo mu bantu ababeera awamu oluusi wabeerawo omu okusobeza munne. Kino kiyinza okubeerawo mu bugenderevu, olinga akikoze mu bugenderevu okukunyiiza okubasobeza, naye ate oluusi kiyinza okugwawo mu butali bugenderevu, oli bambi nga takigenderedde takirindiridde naye yeesanga bwesanzi nga banne abanyiizizza, banne abakoze bubi. Naye ate oluusi ne kiva ne mu butafaayo, oli ye nga tafaayo teyeegendereza, ogeza teyeegendereza bigambo bye yaamala googera, tafuddeeyo yaali ku kimu balina kunjiga be balina okukuyiga gwe toteekeddwa kubayiga. Kaakati obwe bulamu bwaffe obwa bulijjo bwe tutambuliramu, bannaffe tuyinza okubanyiiza mu bugenderevu, tuyinza okubanyiiza mu butali bugenderevu, era tuyinza n'okubanyiiza mu butafaayo. Obusungu butuleetera okulowooleza obubi bannaffe, butuleetera okubakolera enkwe, babeeko nabo ekibi ekibatuukako. Era oluusi olw'okubeera obusungu bwe tuba nabo bannaffe tutuuka n'okubatta. Embeera ng'eyo teraga bukristu, era Kristo olwaleero embeera eyo gy'ayagadde okutereeza. Anti tumuwulidde bulungi mu vanjiri kiki kyatuyigiriza. Kristo nno kyatwagaza nga tusinzidde ku vanjiri eyo gye tuva okutwala, ayagala twewale okuneneŋŋana mu bigambo ate era ne mu bikolwa. Ekyo Kristo si kyatwagaza, nti tubeeraawo nga tuneneŋŋana mu bigambo mu bikolwa, tubeeraawo nga tulwana, tubeeraawo nga buli omu anyiigidde munne, tewaliwo ayogera na munne, oli yasirikira eri n'omulala naye n'asirikira eri. Ekyo Yesu kaakati kyayagala okutereeza. Era owooluganda, toyinza kugamba nti Katonda w'omwagala Katonda oyo gw'otalabangako so nga ate munno gw'obeera naye munno oyo nga tomwagala. Bino abooluganda si byakwogerako kungulu, so nga munda emitima mibi Siche echo Yezu chiatu gami enti obutu kilivubwa mwebubuta lichirabu haba wandisi na bafalisayo. Temuli ingira mbwaka waka wakatonda. Anti haba wandisi na bafalisayo tubamanyi. Betu kuza kunguru. Bela ganti balunji kunguru. Songa ate mutima bajude bibibierere. Kakati bino Yezu chayo gede kolwa lero. Siche akwera gabwera zikunguru. Songa munda emitima mibi. Olaba atuse na okutuga amba muvanjiri eno jetutute. Nti obango twale ekirabo kyokwa otali. Nojukirire yonga muganda wakulike ekigambo. Lekawe ekirabo kyo mu maso ga otali. Soko gende otabagane ne muganda wo. Awolyokode oweye ekirabo kyo. Yezu, ekigambo kino eky'okutabagana akikulembezezzaamu era akyagala n'okusinga gwe ekirabo ekyo ky'ogenda okutwalayo. Kuba ekirabo kino Katonda yeetagulirirwa. Wabula ng'ogenda okuwaayo ekirabo kyo akubuusa ate munno oli gw'obeera naye. Omaze okutabagana naye munnoyo gw'obeera naye ekigambo eky'okwagala n'okwannamaddala okwagala okutaliimu bukuusa mukitambulirako. Bino byonna bye twogera bitambulira byetooloolera ku kigambo kiri eky'okwagala okwagala bannaffe nga ffeffe nnyini bwe tweyagala. Ekyo bwe tunaakikola olwo ne Katonda waffe oli gwe tutalaba tujja kugamba nti tumwagala. Okutabagana ekitegeeza nti abantu abadde baawukanye baddingana, abantu nga tebakyategeeragana era baddingana, abantu nga tebakyayogeraganya. Bino nno bangi bye tutambulirako, bangi eyo mu maka gaffe, mu bika byaffe twawukanye, amaka mangi gaawukanye, so nga ate baazaalibwa kumu, so nga ba musaayi gumu, naye nga baawukanye tewaliwo ayagala kwogera na munne. Abantu bangi tebakyakwatagana eyo ku mirimu gye tukolera n'eyo mu bika byaffe mu maka gaffe. Abantu bangi tebakyayogeraganya, buli omu yasirikira wuwe. Ebyagunize tebinkwatako, bayisinganya nga baabigwo, tewaliiwo kwogeraganya, tewaliiwo mutima mulungi era bangi tebakyasobola kuyita wamu. Kaakati bino byonna Yezu by'ayagala tutereeze nga tuddingana. Abantu kakati kyayagala Kristo tutuukeko tuddemu okutegeeragana. Ensonga ezibadde zitwawukanyiza tusobole okuzimala ate tusobole okutandika obulamu obujja. Twaye Kristo ayagala tusalewo okutambulira ku kigambo kyatuyigiriza buli olukedde. Mulekeragane era musonyiwagane nga wabaddewo alina ekigambo ku munne. Ekigambo ekyo eky'okutabagana olaba atuuse n'okutugamba nti alisunguwalira muganda we. Bameka abasunguwalidde baganda baabwe? Ba musaayi gumu, banyaabwe y'omu, ekitaabwe y'omu, naye nga buli omu asunguwalidde muganda we. Era n'ayongerako n'agamba nti alisalirwa omusango ate aligamba muganda we nti mulalulalu. Bameka ku ffe bantu bannaffe be tutandise okuyita nti abo balalulalu, oyo muveeko, ebyoyo nze seetombuulira. Si bwe bwo obulalulalu mu Yezu bw'atugamba olwaleero nti oyo aligamba muganda we nti mulalulalu alisalirwa omusango. Awo nno n'alyoka ayongerako kiri nti nno sooka otabagane ne muganda wo, olyoka ogende kwa otali oweereze ekirabo kyo olage nti Katonda omwagala, naye ng'osookedde ku kiri ekigambo eky'okutabagana ne munno. Yezu abooluganda kyatwagaza. Obutakkaanya n'okubeera nga tugugulana kye kimu ku bintu ebitusoomooza mu bulamu bwaffe obwa bulijjo. Era tewaliwo ayinza kugamba nti nze ekyo nedda tekinsoomooza. Abantu tutambulira mu busungu bwereere, abantu bangi bagugulana, abantu bangi tebakyakwatagana, abantu bangi balina obusungu bungi ku bannaabwe. Ate nno mwattu abamu baabangana ba mukwano nnyo nfanfe nga bwe tugamba. Naye ate kaakati ogenda okulaba nga tebakyakwatagana, buli omu ng'anyiigidde munne. Lwaki? Kubanga obwesigwa tebukyaliwo. kubanga oba oli awo munne yamukwatirizanga alina ebigambo byali mu kumulebula, oba oli awo munne bigambo obutakwatagana nga buvudde ne ku mabanja gano, oli aganye okusasula ebbanja lya munne n'ebirala bingi, okugeya bannaffe, okwogerera bannaffe amafuukuule ebitatuuse. Bino byonna bye bituleetedde obutakwatagana. Kaakati bino nga bye tuteekeddwa okutereeza tusobole okutambulira ku ekyo Yesu ky'atugambye olwaleero, ekigambo eky'okutabagana. Waliwo bangi abakwatirwa bannaabwe obuggya nga tebabaagaliza kirungi, babalowoozaako bubi era babakyawa, ate naddala bwe bagwa mu buzibu ate bo ne basanyuka. Laba bw'osanyuka kubanga munna ali mu buzibu, laba bw'osanyuka kubanga munna alina ekimutuuseeko. Mu kifo ky'okumunakuwalirako, mu kifo ky'okumusaasira, ate gwe n'osanyuka mu mutima gwo, oyinza obutakiraga wano ku ngulu, ate era abantu bangi olw'obukuusa bwaffe bwe tubeera nabwo, oli ayinza okusekera ng'alinga akulaga nti ggwe wamma bambi nange nnumiddwa, so nga ate munda mu mutima si kyekyo ky'ategeeza. Anti bagamba buli akusekera si yabeera munno. Naye nga bangi awo we tuli ku ngulu ne twagala okweraga nti munnaffe ono bambi tulumiddwa naye, so nga ate mu mutima munda n'ogamba nti naye alyose ne kimutuukako, naye kakirabe singa abadde afunye n'obuzibu obufaananako bwe butyo. Kaakati embeera ng'eyo Yesu olwaleero gy'ayagala okutereeza. Ate nno waliwo n'abamu abakyawa bannaabwe awataliiwo nsonga ntuufu, nga tewaliiwo oli kye yali akukoze, naye olina omuwulira ng'agamba nti gundi oyo talina kye yali ankoze naye nze simwagala. Oba tomwagala lwa kikula kye, oba tamwagala lwa njogera ye, naye ate ffenna twandibadde tufaanagana, twandibadde twebaza bwebaza Katonda olw'okuba nti ffenna situfaanagana. Naye laba oli bw'atunyumiza entula obugenyi nti nze gundi oyo simwagala newandibadde talina kye yali ankoze. Embeera eyo abooluganda tugitereeze. Mu mbeera eno yonna etuusizza abangi okukyayira ddala bannaabwe olwaleero Kristo eddagala alituwadde, eddagala liri eriruwa, eddagala kutabagana na bannaffe. Era omugoberezi wa Kristo yenna teyandirinze kumwetondera alyoka atabagane ne munne, newandibadde obw'omuntu bwaffe oyo ekyokye butwagaza. Kaakati ssebo otugambye nti ntabagane ne munnange naye nga tannaba kujja kunneetondera, ekyo ky'olinze ayinza n'obutajjira ddala, ayinza n'okukola ebirala eby'okukyokooza ebisingawo ku ebyo, naye gwe oteekeddwa okusigala ng'olina omutima ogwo ogw'okwagala okutabagana naye. Kristu tujjukire ng'ali ku musaalaba, abaamuta tebaamala gendayo kumwetondera alyoka atabagane nabo, alyoka abasonyiwe, wabula tuwulira ng'agamba nti paatiri basonyiwe kubanga tebamanyi kye bakola. Kale nno okutabagana Yesu olwaleero kw'atuyigiriza abooluganda kikolwa kya bwakatonda, ekiraga okwagala okutuufu okuteereddwa mu bikolwa, ate kino tukikola nga Kristo bwe yakola awatali kusooka kuteekawo kakwakkulizo nti oyo nja kutabagana naye ng'asoose kukola kino na kino. Nedda, okutabagana kuno tekuteekeddwa kuteekebwako kakwakkulizo. Buli omu yeebuuze nti yaakasonyiwa bameka, yaakatabagana na bameka. Nga tunoonya okutabagana ne bannaffe, tujjukire nti naffe tulina bingi bye twonoonamu, tulina bingi ebitatuuka. Awo nno oba naffe tulina bingi ebitatuuka, ekyo naawe leka kikusindike okubeera n'omutima okutabagana n'omulala. Katulabe siraaki ekyatugamba. Bw'ogenda mu siraaki omutwe ogw'abirimu omunaana olunyiriri olusooka n'okweyongerayo, esiraaki atugamba bw'ati: gala okuwoolera eggwanga naye Mukama alirimuwoolerako, n'amuvunaana ebibi bye byonna. Sonyiwa munno akusobezzaako, naawe bw'onoosobyanga onoosonyiibwanga ebibi byo. Omuntu ayinza atya okulindirira Omukama awo okumusonyiwa nga ye yennyini asibidde munne ekiruyi? nga nawe oli mwononyi n'otosonyiwa mwononyi munno, ate gwe n'osaba ku Mukama akusonyiwa ebibi ebyo. Omuntu obuntu bw'asiba obusungu ku mutima, ani alisonyiwa ebibi bye? Ensonga yakuddamu kutabagana. Okutabagana kulimu ekigambo eky'okusonyiwa era nga bwe tukiwulidde. Kaakati nno bwe kiba nga kiri bwe kiti, abooluganda, katugezeeko kati okuwumbawumba. Tukimanye nti ekibi tetuyinza kukitereeza na kibi, wabula tukitereeza na kirungi. Tuyige okuleka ebyo ebyayita bigende, kubanga buli lwe tubirowoozaako ate era bitukosa ku mutima. Nga bimaze okutukosa ku mutima, ne bitulemesa okuddamu okutabagana ne bannaffe, awo n'otuleme kukaabira mata gayiise. Tugambe nga Pawulo bwe yagamba nti, ebyangu enkoto mbyerabidde, kaakati nduubirira bino ebindi mu maaso. Kaakati tukole ki okusobola okutabagana ne bannaffe? Beera n'omutima ogw'obwetowaze. Bw'onookulembezaamu omutima ogw'okwekuza, tojja kusobola kutabagana ne munno. Ekyokubiri, twewala abasekeeterezi. Bano bangi wadde omuliro, abagezaako okutuyimbirira, abo nno abasaakaanya ne batuyingizaamu omutima ogutulemesa okutabagana ne bannaffe, abo tubeewale. Ekirala, tubeere bagumiikiriza, naddala nga tugumiikiriza emize gy'abalala. Awo we tunaatuuka, awo kijja okutusobozesa okutabagana ne bannaffe. Ate era tubeere beegendereza mu nkola yaffe ne mbigambo byaffe bye tukozesa. Bannaffe tuleme kubamenya mitima, bannaffe tuleme kubakosa. Bannange kamalira awo, baagaliza olunaku olulungi.
1: Amiina.
2: Ayi Mukama, abaanawo bangi beegombye okuyitamu ku puloguraamu eno naye tebasobodde. Naye tukakasa era tukkiriza nti essaala yaabwe ogimanyi. Essaala eyo Mukama tugisa mu maaso go bonna ne tubasabira. Ate mu bwawufu ne twegatta n'abazadde abalala bonna abali mu kunoonya school fees, Mukama bakwatireko basobole okunoonya fees ezo. Ate abamu ku baana bo Mukama beegomba okufuna obufumbo obutukuvu, bakulembere obatuuse ku mmeeza entukuvu. Amaka gaffe mangi, ate naye yonna gye tukolera emirimu Mukama tukyalemeddwa okutabagana. Tuganye okukwatagana, twesabire ekigambo eky'obumu, twesabire ekigambo eky'okutabagana, ekigambo eky'okusonyiwagana. Ate era tusabire abaana baffe, abaana baffe basobole okubona obubenje mu makubo, abaana baffe basobole okufuna omukisa mu byonna bye bakola. Ate waliwo bangi abanoonya emirimu tebannabagifuna, abo nabo Mukama tubasabira. Emyeyo egiri mu puligatoli Mukama nagyo tugisabira, kifune ekiwumula eky'emirembe. Bino byonna tubisaba nga tuyita mu Kristu Mukama waffe.
1: Amiina.
2: Malayika w'Omukama yabuulira Maria.
1: Maria n'abeera olubuto ku bwamwoyo omutuukirivu.
2: Mirembe Maria, ojjudde enneema, Mukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, n'Yesu omwana w'endaye yaweebwa omukisa.

0: nekadde kyennyuma nyuma nga bwagamba nti wamaddayo otuwenda be kyakukola oba tazaalanga ku mwana nange omusajja alina abaana teyandinfumbiddwa onno si
1: lutalo
0: kiba kibi nno okubanga ku mwenna ezenkakana ebisikiti
1: ezaaka
0: buli omu
1: olina okubeerawo omukkakkamu
0: kati omwana bamufudde
1: afuse mupiira
0: asanga yasamba
1: ebityo
0: teino bwe baa bakolaga amaanyi akaana bwe kadde ekyennyumanyuma ekigere kakisimba muli mu sseppiki y'enva
1: kibadde nkisuubira
0: nekyetinda anti kadde emabega
1: kava mumaaso bwe kadde emabega
0: kulira embaga kaweke yalinza ekyeggula n'akikombako
1: ate akikombyeko ebazifunye amasabo agatalima betegekere
0: ekiseera ni nga kyakokedde
1: era nekaweke era siyali asaana okuyenja ebikolobero ebikolwa bye tebisaana kulya kyaggulo
0: nemmamba enfu esobola okukuluma ayo mamba gyayita ekisawuli emmamba enfu ngaeringa enfu naye ngaekyalinamu oyibaga emmamba tefa ttama ng'olunaku lwakwedde nga lufu nemmamba eyengeri eyo ekuluma
1: ate bagaabwe ekukwata tekuta
0: eyo gyolowooza mbu yafudde nga kisaani kyakukedde wekanga ekulumye
1: otyo
0: katwabe
1: kali nnye munva
0: akaana kafuuse ekirya
1: baba
0: kiwenyo nga tekinnawenyeenya nga tekinnawenya woosula luno olugero nayagala okuseka naye nga sisobola oli omukulu ali wansi mbega waffe weekyama
1: tomu ebintu
0: ali wansi abike nga ayagala kuseka
1: abyotabuliro
0: naye muganda nga oseka omusajja n'akulya ngaoseka
1: uyo afunye n'obusungu batu mutabani we bamujonyesa
0: omutabani alinnye munva
1: ajonyesebwa omutabani
0: kati awo nomala oseka omusajja n'akulya wansi eyo gyoyo wekukumye mu biseguusi
1: otyo
0: enva ezaali ezansanyuse obanga batabiseemu n'ettimpa akaana bwe kaziri battamu ekigere tezaasigala mu sseppiki zonna zaafuna we ziyita ne zituuka ku nze eyali yeegungumise wansi aye ndowooza yalwawo okubitegeera manyi kagenza gyoluvannyuma
1: anti bagaba muliraano gwokyabbi
0: mubaamu ennyumba ya nnamunye n'eyo yennyini ona ziggwera omu
1: ennaku tebayoomu
0: jjukira gwe omulungi awuliriza tomusanga wansi gye yeekwese yeekwese wansi ekiyumba kiringa kyambuzi enva ziyitamu kyambaawo enva ziyitamu mulambalamba
1: zigukira ku mukulu
0: otegeera engeri ekyamukolako musajja watto abasirikale balaba ebintu oyinza okuwona esasa ali n'oyiikirwanva oyira kino atugambye nti wammaggwe ne zinkola ogwa walugali eza butakwokya nawulira nga mengeya nga n'obulamu bwange busaanawo nalaba nfa nenfubutukawo gye nali neekwese nenziraawo ku lusebenju n'obulumi ngaobulumi bwagala kunzita naye gwe enva zansanyusa bya binyeebwa
1: byabinyeebwa
0: ebinyeebwa nga byokya ebinyeebwa nga byokya oba ebiku bitu ebyokya tumanyi amata naye n'ebinyeebwa ebyo nga byokya
1: kakati ssebo gwe okyali ku byokya
0: esebo
1: obuugi wali bukwokezaako nti bwe tebuvaawo bwebuyiikawo
0: byebinyeebwa nti era nabyo wulira wulira embaga
1: ali ku lusebenju n'obulumi
0: ekyali mu nju kyali kisa kinegula akasambattuko akakirako kwaka akabeera mu kisawo eky'omupiira abasabi b'oludda olumu bwe baba bafumbiikirizza abalabe baabwe nga baaga babanywesa akagoba olumawangala kaweke n'omusajja gwe nali simanyi naye tujja kumutegeka gwe yali tamanyi abaali basirisa obusirisi olubereberye baali basitudde enkundi nga bonna bayiikidde mu kapaatiriisi okumuvuma olw'okwokesa omwana enva kale olabye ye munnanga yaliko abamwasirira naye nze akaana k'enkwale saali naadda ngambako nti ng'olabye okujja enva

0: musajja wati. Nejuka yokuwa sinzo kujja. Kubanga onazinyemu ye ekali neziyika.
1: Neziyika.
0: Onali wansoko sinzo kucha.
1: Zikocha tuwagala kwenyenya.
0: Aha. Ono kwa lezimu ukeza chigiri.
1: Chitegeza kano. Akayogano waguluwe mchiyumba. Kami yambo kwete gula soka funeka.
0: Aha.
1: Yeruwa neko.
0: Anani. O mchala laba bamusibieka kanyaga. Nalaba elida. Nalaba elide bwedu. Oba yagenda mufumbiru. Oba uwa. Nange samanya. Ali mtufu yete gwa basajja abo kumbea za bwabo
1: bendeno kutta
0: bayizo kugwa ko ne bayo kaba kukuru gwa walugani
1: bali batemu
0: ngo bazo kokeso mwana mba mungeri beti etali ya buvunanyizibo nadaba genzi nange nezo wansi wenju kubaga no bwimi bwe kibambulira kyemva bwali bukendede patinisi ne banebo bali bachali kudumu nga bayomba olumonyere ngomuyeyo gwa suna utakutuka kino kya nyamba ne batawulira bwenku kutanga nzira yo kuyekuyeka nga mazo okukalya mu nfo yange n'okubasimba amaaso omusajja olugwe nali simanyi yatandika okwesansabagana agamba nti omusajja ogwe tuta yuka waliwo paati siyamanyi waliwo
1: Mawangala
0: amumanyi kwa ya mwito kwenye genko. Neka watu ya amumanyi.
1: Kati wale uyu wadanga kwa ya itamanyi kwa.
0: Katuwabe. Uyani kwa ya itamanyi. Katuwabe.
1: Kwa wanga bayo gena kwa linti tuino gende wa wadanga jirukilo kusisinkana.
0: Aha. Alawi kayo uyu. Kukaba entu ya zitu wangazino entu ya zatu wa mbulaya. Ngabago kweta kuruza kwa unabewa Napoleoni. Zatu wangazi tambula.
1: Enchiko zitu
0: ula. Eleza hatu kechisela. Nagasa wazi tuwe mchibuga chibuga wako yozo kutajira. Nga baga wako yeta kuza wako msajja. Mwamula waba kule mbeze wafuka luko kobe. Uja ya fuki de ensyo nuko kukobe. Kati enchiko zo zitambula. Encha. Tugenda wa wadanga. Katu wabe. Batu kambi enti. Ino msajja ba. Omusajja ogwo ayitamanyi bulungi agambe bwati
1: otyo
0: ennaku zino ekisiraani kitugoberera buli we tulaga gwe kale olaba tutta omusajja wa Katonda atalina musango ebyo nabigwa mu matu g'omusajja eyazze okubega
1: ali wansi
0: wansiwebagala
1: okutta ali wansi ababuga ekira kyonno kizibu
0: omusajja wa atalina musango wano tomusanga batafunye obubaka Wasa yobe lopa buka. Katu wame. Atu gambi nti. Choka kaweke yonkubulide. Echasi ngo kutuko za evita nyirida. Bwebuta mara kwete geza tomu. Singa luli duwalina ye mumoto kanali musembe yede. Nemanye mfana ye. Kuruno. Nandiba desi kuba ori. Atali munda gano. Olaba omuntu ng'onoona okufa jukira omusajja ono ono omusajja ogaba bino abika yekawatwa sina wadanga
1: eyakuba teyali kaweke kubanga kaweke yali amumanyi kati ono bagenda gye bagamba okuyiga enkofu yegwe yalaba
0: jukira
1: gwe yabwagulira
0: omusajja oto omusange bwe yali mu motoka nga kaweka achami mu ruja uyo musajja ayoka ko munenga bajja banyumya nayo musajja ina engirija yako lamwa nako umalivu gundi to musanga yoka mweke ngiri to musanga omusajja okaso akwetegeza to musanga kwali moto ka munda nga ye ali wabweru ne kaweke na to musanga yakenga bibakola tegeza to musanga watandikira okuonera omusajja akubanga to musanga yavalo na mulala lwatu
1: namwetegeza
0: aha yandi badde ingo obo liyao
1: ngazezika
0: aina wa musimatu kila yaka tunawewe tuwebaa usi bidja mungi yota visubi damu batu kami enti echo techari chirunji wabula anze chemmanyi echayo nunabyo nina ye moto kwa kutomele ya mkubo singate ya tomele ogamba ebyo nina biandibadeo bwato kaweke bwayanu ku musajja oli emmotoka okutumira mu kkubo gambye yavaako mutawaana nze ku lwange naye mu okutegeera kye baali bategeeza wewaayo nawulira erinnya lyange nga likuwonebwako naye omulamwa gw'emboozi yaabwe gwannemu okuzuula mpozzi bwe namala okujjukira bye nasoma mu bbaluwa patiriisi nsoza luguudo gye yawandiika kaweke eri gye najja mu tterekero ly'ebitabo ne ndyoka nzijukira nti ebigambo kufa ne kutta bye baali baddiŋŋana entakira byali bikwata ku nze
1: simba wakati yawo
2: tabiikiriza bintu ati nze ndabanga ebintu bino tubi
3: omweso ogw'omwenda guba gw'okwefumiitiriza ku mirembe era ekitongole eky'obwenkanya n'emirembe Justice and Peace mu Kampala Archdiocese kikukubiriza okwetaba mu nteekateeka eno ey'okutambulira ku mulamwa nga tuleeta emirembe awatali kuyita mu ntalo era tukozesa emirembe okumalawo entalo enteekateeka zonna nga bwe zinaatambula mu mwezi ogw'okwefumiitiriza ku mirembe ziyimiridde bwe ziti ng'ennaku z'omwezi lumu mwezi ogw'omwenda kwe kuggulawo era ng'omukolo gwa kubeera mu Wakiso ku Vicariate Gayaza ku Paris gwakutandika ku ssaawa emu n'ekitundu ey'okumakya ku sande ng'ennaku z'omwezi mukaaga ye sande ey'enjawulo era nga lw'olw'okukuŋŋanyizibwako obuyambi obw'okukwatizako woofiisi ya Justice and Peace okutambuza emirimu gyayo mu ssaza ate ku lw'okutaano ng'ennaku z'omwezi 11 lwe lunaku lw'okusabira eggwanga ku kikukusa bantu ng'ennaku z'omwezi 8 ye Ben Kiwanuka Memorial Day era nga wajja kubeerawo emisana okusomesebwa nga byakubeera ku woteeri ya popopo mu ndeeba okutandika n'essaawa 8 ez'emisana ng'ennaku z'omwezi 19 wajja kubeerawo okusimbula emisinde ku kisaawe kya Paris Rubaga ku ssaawa emu ey'okumakya olwo ng'ennaku z'omwezi 3 ogw'omwenda lwe lw'okuggalawo omwezi ogw'okwefumiitiriza ku mirembe era ng'omukolo gwa kubeera ku Vicariate y'Entebbe mu parish y'ekyengera okutandika n'essaawa emu ey'okumakya
4: nkulaba oli wano otudolonga tekisoboka kisoboka naawe okisobola ate n'oyo akisobola ensonga eri emu kuzuukusa bwongo
5: obulamu kimu kuzuukusa bwongo kyokka
6: obudde bwe buno owuliriza omukugu mu bizinesi anti buno bwe budde bw'omukozi wa kuno
7: omukozi wa kuno akutuusibwako St. Cyprian High School kyabakadde essomero lyaffe lisangibwa Mukono mu ssaza ly'ekereziya ery'erugazi
8: kuba challenge gye tulina nti kati emirimu tugitandika naye tegiwangaala naye kitulemesezza okuwangaaza emirimu bwe butasobola bwegasi ate nga mbukkiriza oba gaana omuntu okukulaakulana weetaagako abantu be weegatta nabo mu bwegasi obutuufu naye obuzibu bwe tulina tetukkiriza mu bwegasi olowooza ojja kwemalirira teri muntu yeemalirira n'olwekyo baganda bange abatuuliriza mubeere abantu abakozi abamanya nti omuntu yenna akulaakulana akulaakulana akulana ebanne tosobola kukulaakulana ng'okola wekka mukuba mwanyi mulina ekyuma ky'emmwanyi naye mwagala kukola kaawa asobola okuvuganya ku katale k'ensi yonna mwagala okukola kaawa mulina okukuŋŋaanya ebirungo mulina okufuna emmotoka mulina okukuŋŋaanya paakingi mugenda mupaakinga muti ebyo byonna byonna ebirowoozo byetaaga bantu tosobola bikola wekka
7: omukozi wa kuno omukozi wa kuno abadde akutuusibwako St. Cyprian High School kyabakadde somero ddungi eri omwana wo omulenzi n'omuwala kubanga liri ku musingi gw'ekereziya katolika basomesa amasomo gonna aga arts ne sciences tutumbula ebitone by'abaana nga tuyita mu music dance and drama kw'ossa n'ebyemizannyo abasomesa baffe batendeke ng'ate baakuguka mu nkwata y'abaana St. Cyprian High School kyabakadde tusomesa abaana ku olevo nga tugoberera nyuka kw'ossa n'aba elevo essomero lyaffe lisangibwa Mukono mu ssaza ly'ekereziya ery'erugazi tukubireko ku ssimu yaffe nooti 7 4 4 3 1 2 8 oba nooti 7 6 9 3 1 2 8 tulina ne UNEB center number
3: ebyedda bisasika nga mpawa ddaabiriza
9: oyogedde kituufu nti kakutiya ne kawenkene enjawulo mpaawo kubanga byombi bika byanjala omutaka nsi kitongwa buzito ze ntandise okwewula oluggya kati olwaleero nzize neesibye enkerekejje mbannyonnyola ennono y'erinnya ly'ekizimbe ky'amapeera house okusangibwa banka ya Centenary erinnya eryo lyava ku muminsane Reverend Father Laudeo Mapeera eyakulembeamu abaminsane abawaite fathers abaaleeta wano eddiini ey'ekikatuliki mu 1879 erinnya lye yali ayitibwa Reverend Father Laudeo kale ekigambo Mapeera bo abaganda baawuliramu mapeera era ne basalawo ne bamutuuma erinnya eryo
10: ebyedda bisasika nga mpawa ddaabirisa
11: Ene radio za piensi ya etekese mpaka zaka kensa ya biemiza nyo
12: Enyabo we wano tukua niliza
11: Eri gati jempi semu ya mwe
12: Eyo ya fenyabo
11: Oh right when is the gestation period?
12: Mama nziri lango siku tegede burunji
11: Nakula vyanga oruzungu rujia kusumbua Na eche mbuza okwe wandisa kutandika di
12: Nyabo okwe wandisa kugenda masera kuatandika da
11: Mpuzi kwa sete meka
12: Jiri emitwale ebiri joka
11: Emitwale ebiri za Uganda Oma faranga
12: Mame emitwale ebiri eje
11: right,
12: Uganda
11: That's right Sentezo muzagala mukashi Oma newemba nechikaru nchibawa
12: Nyabo sente tuzagala mukashi
11: Mwena akaunti
12: Akaunti tujiina mama
11: Oh Chinko zebu vikiri kumobailo mane
13: Oh,
12: Tusobolo kuwa wane namba Nozi tusindikira
11: Mteka kezi chako Obezi chako zamu
12: Na ye mama Echitufu wanonyeji
11: Echitufu sentezo guazi kwata Oba waliwo omulala Nakula vye Ngapecha kumbele na mwangu
10: Kakensa wevye misanyo nkume bidi avire mumukaga Eero kwe wandisa kuata nisenda kumetuare bidi joka Jango kufredi yosa piense nsambia Okulila nekerezi okupele duwa dilo di nsambia We wandise Oluri ndirilo kukasi mbagana naba kenkusi Butenefo kumpeo za redi yosa piense ya Kakensa wevye misanyo nkume bidi avire mumukaga Adi red and steady
14: Chenda mwenye kato nyesi nyafama Kwa hili yo sapiencia Mkuruze ya magesi Ensuri yo muziki Nebye mizanyo
15: Uchaya nyimidu obu umiwa programu kanyumiza
1: Kwebaza kwe kumira kwa kuredio ya kerezia chenda mwenyaka tonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruze ya mageze nsulo muziki nibia mizanyo Chari kato na umukuru kisto pete mwabusto na ye wali Program juuliza, program kanyumisa Sawa nya, ula mkuru akuna, kutusa sawa mukaga Fetu mira uwano, gate tunyumirwa kama tuinga Tuli mchitabo, chikonyogo, basika suka kulalira Nekida, nebirimba Mkuru Musisi.
16: Olifu ya chuanuka.
1: Chuanuka. Tuwane kile kitabe echo. Kari tuwane tuli musula ya peyomu kaga. Ilanga tulaba. Tusembie nga. Kayogano kali munju. Mwana watu alinye mumva. Gwezo keza zimuokeza. Sajja zea ulize vigambo. Na inge vigambo na vyogela kukuta. Mute mkone chile mwanda.
16: Ya. Batu gambi enti. Ebigambo ebyo kufa ne kutta bibali baddingane ntakira byali bikwata kunze awone meme nene bikabuto ne nyongo byane ebyozo ne bichala chenali nkororo nali nkivuddeko byayogera mu kiseera ekyo nabiwulira Na esi ukuri mbe nti nabitegeera oba nti nabiyingiza mu bwongo bwange. Nagenda okujjukira okwebikanga bukedde. Ebigambo ena uyirako byebyo byebayogeranga banatera okwawukana. Ebira byonna ne binsuba. Bambi nga
1: yeralikiridde.
16: Bwe batyo baateesa okusinkana ewa waddanga mu kiro ky'olunaku olwokubiri ku ssaawa nnya zennyini. Naye kabanoonya eddagala basiiga omwana eyali ayidde enva nze nneemulula mpola n'enjotta genze
1: ebyolera
16: kuba ategedde essaawa nnya bagera kubeerewa waddanga anaabasanga eyo batugambye nti bwe nnagguka mu bulungi bwa nsi onno lwe luguudo Nesagara kwera ambika mu lugudo. Kyenna bankwata akakubo akasalira mu nnimiro za nnyabo. Ntereyenzi kukeri ewa ssebo. Nali ntuuka nti mu musiri gw'endaggu oguliraanye entembo ne nnengera omuntu eyeemulula mu lusuku. Awo okumpi nange waaliwo omulamula omusakaativu nange kwekweseebulula mpolampola ne nneekweka omwo. Nagenda okwaba ng'ali mu bitooke awulukuka ng'adda wano mu bbanga mu ndaggu. Ekyamala enviiri ku mutwe yali bwereere nga bwe yazaalibwa. Olw'omwezi ogwako ennyo nasobola okwekaliriza ebyamuliko byonna. Nasinga kwetegeza bintu ebyeru bye yali ayambadde mu bulago, mu kiwato, mu biseke by'emikono gyombi era ne wansi w'obukongovule. Omuntu bw'amala okwekanga ensoko ze zisenguka okuva wano ku mimwa we zibeera, ndowooza zigenda zisenga munda mu kifuba oba mu lubuto. Mu kiseera ekyo singa nnali nsobola nandisese ne banfuka kubona amazzi nga ndaba engeri omuntu oyo eyali obukunywa gye yeetigoonyolangamu ng'azina nga bw'afukula omugongo nnyini ate n'ayawula n'abuuka. Sitaani ayina effujjo.
1: Ayawula bw'abuuka.
16: Sitaani akujja mu nnyumba yo ogenda ozina amazina mu bitooke ekiro
1: oyawule ng'obuuka.
16: Oyo taliiko na kubuuza. Yeeyongera okukola ebintu bingi ebyalisesezza singa nnali waakuseka. Yagiranga n'afuutuka emisinde okwetoloola ennimiro. Mu lusuku ebitooke yagendanga abikuba endobo ate obusukusa obumpi ng'obwo abuuka bubuusi. Sajaraba bintu. Emirundi egimu yeesitalanga ku bintu ne bimukuba ebigwo kyokka n'ayimuka n'adda ku mulimu. Olowooza tomusanga ekaeka yabonaabonera ku mulimu. Katugende mu maaso.
1: Otyo.
16: Teyalwa n'ajja ng'adduka ayitaawo ku mulamula we nnali nnyimiridde. Endaggu zaamugaana okuziyitamu. Zaamugalika kya bugazi n'amagulu ne geegalika. Endaggu ozimanyi. Bwe yeekulunga yasibira ku bigere byange. Aba asimba bw'atyo omukono ayimuke gye yakuba amaaso ng'alaba omuntu ayimiridde. Nkugambye omusajja bwe yayimuka n'agenda atyekula emisinde n'ebinyonyonto bye bye yali atadde ku magulu ne bikutuka. Nange bwe nafubutuka saatuma mabega yogaayoga mu luggya lwa ssebo. Sajja wattu. Kamayize. Bwe nabuulirako abeeka nga ntuuse baŋŋamba nti oyo yali musezi. Nange nkusinza by'embedda bye mpulira.
1: Nze
16: ebinyumizibwa ku basezi byeyo byennyini era nze nategeddewo nti omusezi. Nali mpalaza buli gyempaka nti ku nsi tekuli basezi kwolwo najeemulukuka. Empaka eza watuuyo ne zinvaako. Ate bwe natuuka mu buli n'otwambula olwazibizanga ndaba omusezi ate nga ndaba abasajja abanzita. Olumu naloota nga kayumba ka patiisi kambuutikidde. Naaba otwe tugaanye mu budiri ne nvaayo awo ne nzira ku mmeeza mpandiike bye nali ndabye ne bye nali mpulidde nga bifa ku musango. Awo n'obudde bwe bwakeerera ne nnyingira emirimu emirala. N'essuula nno ngiwunzise. Essuula eyo ey'omukaaga ngiwunzise.
1: Nga n'akadde keekaako.
16: Essebo.
1: Kale bwe bitwa ebitambudde essuula yaffe ey'omukaaga bw'egenze.
16: Essebo.
1: Ate nga n'essaawa nazo zituweddeko. Kati mu kigambo kimu ssebo otusiibule nange nsiibule ate tuwe omwagaanya munnaffe atandikiraawo.
16: Kamuswaga ayinde nnyo.
1: Yes,
16: Ssaabasajja Kabaka Lukeberwa wangaala.
1: Awo sinza kugattako. Nja kubagamba nti busule bulungi mweraba.
13: Abadamu ndi abadama n'abakene. Basebeyi mu abaganda n'abanyoli. Kitulinga fene simwe tutakyazaalwa.
17: Tulina emikoro.

0: kasito berangu sibana vunanyizwa nguweza 2.5 okudagula nolecho sibane 22 bet oberengu angula kasimbi embera yonna ebirenge etambulanga bwe ino kuberangu etambula bakulisayo mu program kanyumiza mukulikeyo mukanyumiza era nkakasa manyi waliwo chali wanga uliza nyoka nyumiza ansidi kideka meze inangamba basajja lwaki bakoma awo hey sebu basajja yagala bakole ekiro kiramba nga tebawumula hey kati yesawo yokubira nga tusimbula n'ombebezi oli omutakwanga ngwa kizito nga bulijjo abali nana yokuwumula then kati awo naffe netubeera nga tujja netubeera nga tutambula nga tulina okubeera nga tutambula kakati gwe kyolina okubeera ng'okola gwa agubeera omubebezi ng'ate era osiba emipiira olina kubeera ng'ogenda kodi yaffe nga bulijjo nobeera ng'ofuna ku mipiira n'ogenda wali 22 bet nobeera ng'osiba kasita obeera ng'osiba n'obuvunaanyizibwa ng'oweza 2.5 okudda waggulu embeera ebirenga etambula abamu ku basibye ku egyo emipiira egimu ku egyo egisanyiddwa olunaku olwaleero Europa League ne Conference timu ya Partizan Belgrade ewangudde omupiira ng'ekuba 2-1 ebadde kwawe ogwasokera yawangula 3-0 ng'eri waka egwangudde 2-1 nebeera nga yeeyongerayo bwe yagenze wali mu Europa League nobeera ng'osiba kwegya emipiira timu ya Florian Tallinn bakubiddwa egoolu zibadde 4-0 awo bakubiddwa mulamba Rijek kuva kwali mu ggwanga lya Croatia ekoza mali ya GMM then club ya Karabag okuba mugwanga lya Azerbaijan ewangudde omupiira waka ng'ekuba Dynamo Kiev egoolu zibadde 2-0 Karabag ewangudde omupiira ogwo then Mirala Jablonek oba Jablonika ngae mugiyita kuva kwali mu ggwanga lya Czech Republic ewangudde omupiira kwawe egoolu zibadde 2-1 then Besiktas okuva kuli mu ggwanga lya Turkey ewangudde omupiira ewaka egol ebaddemu ku bwereere by the way Besiktas ekubyona ava Czech Republic ekubye Hendrik eye Czech Republic bamukutte kene ne gubeera guwedde bwe gutyo then club ya Frankavaros ekoza amali ya GMM Frankavaros ekoza amali ya GMM naye ogwasooka yali agwangula emu 0 nebeera nga yeeyongerayo timu ya Paphos ekoza amaliri agasatu ne Red Bull Salzburg ogwasoka yali agwangula egoolu zaali egoolu yali emu ku bwereere nembooko ng'enyose mu Europa muno Red Bull Salzburg egenda kubeera nga eyita eyiseewo okubeera nga yeeyongerayo ku mutendo oguddako mu mbeera nga bijja okubeera ng'etambula kale bwetyo tugenda okubeera nga tambula mipiira ngenda kubeera nga nyongera okuyitira mipiira egyo egitambudde mu conference then ne mu Europa League eddiba ne linyuuka abasajja ne babeera nga beekuba mu mbeera nga bwetambudde essaawa zino ku doketi omubebezi ntaddeyo lisiiti eri egi emu ntaddeyo lisiiti emu ku doketi omubebezi njagala buli awuliriza Patrice Lumago omubebezi era ngoberera ngenda bati yaliyo lisiiti eyokubiri naye ntaddeyo lisiiti emu erikwala ebbaadi kakati bwe kiba nti collect score zaffe zituwadde akasente kati ntaddeyo lisiiti emu eri ku alebbaadi genda obeere ng'ogifuna genda ku 22 bet obeere ng'osiba ngenda bati yaliyo lisiiti namba 2 nkyatunuulira wano nkyatunuulira kubanga okusinziira ku transforma y'omubebezi waliwo omupiira gwe nkyalinze abasajja abakyenyoola ne mu dakiika nga 10 okuva kati nenda kubeera nga mbateerayo esiiti endala naye kati owakoletisiko saagala asigalira genda ku kodi y'omubebezi obeere ng'ofuna ku mipiira genda ku 22 bet obeere ng'osiba bw'oba osiba siba na buvunaanyizibwa ate nawe saa 2:15 okkirizibwa kubeera ng'osiba ojja kunyiga *217 6 munya hash oba oyita ojja kunyiga *217 6 munya hash sooka obeere neeyo lisiiti emu gye ntaddeyo njagala ogikwate nga ekyatika genda ku 22 bet obeere ng'osiba bobo siba siba na vunanyi siba tena weza abili mweta ndo krisba kupera ngo siba Eoli City eriku ale badi kati Eoli City eriku ale badi neli city jengendo kupera ngante kayo eriku ordinary ezoli city bili zobo tambla nazo kasitobera ngo siba na vunanyi siba tuberinga tubibira mpula mpula kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mnyahashi ya kunyega sita bibiri kumina msambu sita bisatu mnyahashi kari ketubebere wale wangabio bebezi kati njagalo kwa teli siti heri kwa lebadi nda teka yoli siti endala ya genda kubira ngejira kupakeji ya ordinary zona zizanya kumacha genda kutentu beti yobirengo teka maa kemfisi kasito virango sifana vunanyizwa zinu zewa ita asigala talama gendo virengo zifuna gina kutuntu beti virengo siwa kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hashu ubo ita uja kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hashu kakati kudoke tinjina koli CTM ye ya alibadi ngenda teka yoli siti eyo kubiri agenda kujja kupakeje ya ordinary kati ejiba itasigala talama ebiso wani yombebezi bya pepe seda ne biyolawo twayode ode ebiso wani bya pei ne tuberanga tambula transformer ya fe na gamba eri gumite wengendo berengo ufuna mpira agenda ku 22 bet yo berengo siba kasito berengo siba na vudanzi bojja kunyiga sita bibiri 15 sita bisatu mwenye hashu uwe ito ya kunyika sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hashu uwe itau kina kutentu beti uberengo siwa bobo siwa siwa na bubunanyi siwa atana uwe sabiri mweta ando krizi wa kuperango siwa kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hashu uja kunyika sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hashu wano tugenda mukumula muko ngenda kupera ngantekayo ngenda tekayo ordinary omubebezi zikenda kupera receipt b ale badi yo jeri ku docket then ordinary ngenda kupera ngajitekayo kati lumba ku docket oberengo ofuna ngenda ku 22 bet oberengo siba bobo siba siba na vunanyizwa mwetanto kris wa kupera ngo siba kusita bibiri 15 sita bisatu mwenye hashu ubo ita uja kunyika sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hashu kari katuwe kombo wakabundo then tuje awasenu manja agale kutimu ya asenu meyate ta tayagala kukakanya nyago awali kwa asenu awasenu nenda kupera ngazija babuli yebiliva kutimu ya mwe awa Manchester United na mwe nzija mberenga bauli yebiva kutimu ya mwe katupe kumbu waka munu nsiche tuberenga ate tuchiriba pora ampora
1: Erini mutaliku wayo, teli kuzikiza, wenyegine muvacho sports za 22 bet, usigarengo jumilo vya miza nyo, awatali komo, wewandi sekati ku 22bet.ug, gazisa ya mikisa cho, nevacho sports za 22 bet, nyumiru wa crash games, over casino, ne slots, buliruzanya, guwa mukisa mpye wa kuwangura, toli inda, wewandi sekati, wegata kuminyumu ya 22bet.ug, betting wabulabe ilio wongo, betting anogwe gendeza, wabamiaka habili muetano, no kuta waguru. Alo, alo, get!
2: Tenda mnyaka tunyese nyafama
3: Oh mwana nasanga Yoni best guy Kukuli yogo Nasanga Nasanga Kasimu kasa msanga Yoni best guy Kukuli yogo
2: Radio Sapiencia